Dari timur kang Avi, petiambusan kevaguiti ke komoditi sugandoi. Dari apa stone duvang ibu duvang podi? Ina bagad na kopit na kotoko diti tolo covid kani sa pamagunan. Aw pa kava sound humabos mata damin. Aw pa kava sound tumimong miyam pay tuhun ginumuan. Omnung mamanaw nga masiti na mamaguno do mas kada boss o suway di teka panakap tatlong om ina kinatimpunan diti streaming ngavi teka online dahil kapabalan social mga ko avasi nagi to naka nakaikot iti ano iti kotulan di manu do tako do tumindoy idamin di au pakabasaw na humabos kanito binay to nakano iti do pinapagazo pa vago diti kotainhan da internet baka ni kamazan ko inapahid pagwede nga auto ko nakoy ho do auto ko hide mamaguna nga diti online nga vi kani sebab na di kawasa dito ko ano no, so pamanong mamahi to ko do ano na pakakamot teko papadagang to ko do ano na pa iwahizan na to ko nga kawasa id online nga vi sa sebab no dito duvangay bu duvangapod dadi katimpun na di taon duwa nga ibu duwa panam isa untak na pa diti taon duwa nga ibu duwa panam isa kiva na di diti bogizan na humazaw do sangkoto suganday da zanak suganday sangkotoon untak di nakatimpun do tikid duwuhan kahimo iti pipayang suganday kiva di diti bogizan do suganday da zanak suganday da sangkotoon iti na pa bogizan do suganday da zanak nga ukabon montok tanak dazanak kikimul apadam duvo taon gisom itsi bo bo apadam duvo taon itsi bo iti na po suganda sang kataon nga ukabon kuma di humazaw nga vi teko i manangkibay bo ikimul anam mga pad taon it savat masiti na da magavit hazaw da hazaw sang kataon inotip di taon anam mga padan tu nga padan katimpun po nagi na taon diti ni mani vaguin vaguvay iti ko tulan montok diti pibayan sugandoy ino ba da iti na pa di sugandoy paingukab ina tutunan hadito ko da sugandoy paingukab montok diti kamuakan nga nako na nasuvihanan di da nga anda suvay akon ka di sugandoy paingukab nga sugandoy kamatan ina pa nga vi manangkibay umul nga vi di manangkibay tumano diti suganday kamatan nga nukab ponogi kuma manangkibay ikimul apadam tahu taon gisom himo nga apadam sizam taon ikawasa daw tumano diti pibayan suganday kamatan dadi ano kotulan vago kamay di kani montok diti taon iti taon na ginakapanaw iti dadi iso kotulan ni awasi pimanan ko iso kapanga ano i naka avasi bo montok na diting avi humozo da tako habi na kaza kuma di humozo kumol apadam tahu gisam apadam tu taon ino ba da pagawi diti au hai di ziho apakavasaon da tumanod da pimoyan mandad da umul apadam vahu taon ng kavasaan nagi di tumanod di tipi bayan sugandoy nga gisam na nokab na iti montok diti taon kavasa di iziho da tumanod isa po ang bitanan ko na po nga sanghun matad mo ng kibay piboy an sugandoy kamatan na satan pagunsaba do taon diti i mo ng kibay mantad bandaraya kota kinabalo na po nga kiumul o panam apat taon dadi ho no tabinay daw kiumul o panam apat taon sanghun mo ng kibay teko o panam luvo inapihi montok dahi panantaban do piboy an sugandoy na satan pagunsaba i minobi do bandaraya kota kinabalo vago nagi da kumul apo dam apat taon dadi hono kamuhakan da toko i paintan tu bagya do abba id kaganan diti kanu ti binay dadi di taon duwang ibu duwang pedam iso nahantoy diti menang kibay i minobi do dun kundasang i Verona Paimin di taon duwang ibu duwang pedam duwa nahantoy diti menang kibay i minobi do uwang tambunan i Leron Felix taon duwa nga ibu, duwa pram apat, nahantoy di
menungki bay mantad ha isai dati nahantoy di Michelle Jill Richard iti untuk na pwede nga minobi nung tumanod iti id Google iti nga minobi do isay dapo i Michelle minobi do kakadazan kota kinabalo i Michelle Jill Richard ito ang duwang ibu duwang padam apat na po nga nahantoy diti KDCA Karambunay i Christina Imelda Rudy di taon duwang ibu duwang padam himo nahantoy diti menangkibay i minobi do beluran i Kimberly Myra Terrence. Jadi isay dati ibontugan sugandoy kamatan do taon diti montok diti tahu bogizan sugandoy sangkotaon sugandoy dazanak om sugandoy kamatan oy hantokaw do ontok ko duvong padam tahu vuhan ko himo diti ino do iti no tadaw ipinatanto do piboyan panantaban do sugandoy kamatan nazatan pagun saba id hongkod ko isan. Jadi ikot ko na to binay ko ngavi nung anangan ko daw mo'y pimpanaw daday hongkod ko isan may dati intong nga di huhusap inakotaw na daday ho ba ikot ko no namot daw mintong di tipibayan sugandoy om nung atang kangaw dati kiwa dati kalajawon tayo naw ni Damin nakavasa ko nagimintong di tipibayan panantaban miti hombus tika life id Facebook kamay di yun mo na pa id Facebook om okito daday so o life don't talk di dadi om ba kano timamos mohis iginawa hapas iti kuhambus ko dia zo ano nga vi kapataundan iman dia zo paguhuy do tumanod ko iti piboyan ano na pa piboyan habi na ko zo iti piboyan do sugandoy kinungat ko ha zo matadi Richard Benedmikil kandaman tadaw kamatan.

Tapi ko nga vid ba na DT Jam kavaho duvang pa dem isa minute ang suwab ipagunto ko. Ang kakalok pa pa nga DJ Ellis. Iti pibasan na to ko da tadaw bay no. Kakamoy da piboy an sugandoy. Dari tapi ko nga vid ko sudap na kanjul iti piboy an sugandoy sa palu panantaban. Idnombo do mantad. Mantad pa di tadaw minggu boh mino nakanjul iti minamihi. Ina pa di tadaw minggu nga mantad himang padam iso manang kibay napihi duva pangapod manang kibay om di ko sadop mantad duva ngapod manang kibay kapihi po om apadam duva po manang kibay imibay do ontok panantaban piboy an sugandoy nazatan pagunsaba duva ngay bu duva padam anom do ontok ko duva padam tahu ditivuhan ko himo om izyo na pangavi nakaswang dahil panantaban kiva apadam duva diti. Isiyo na pangabi diti nga i Arlon Milon i Minobi do Pitas i Harvard Sender mantad Klang Valley i Valley Rice Paimin i Minobi do Tongod i Beatrice Lasal i Minobi do Putrajaya i Hana Jen Roni i Minobi do Bandaraya Kota Kinabalu i Crystal N. Steven i Minobi do Tuaran i Adza Sahniafira i Minobi do Kiningau i Farazida Husrin i Minabida Beluran i Ren Rafael i Minabida Tampaluri i Sadri Masrani Minabida Pinampang Ilya Bianus i Minabida Ranau omi Earl Isaac Mitzler Minabida Karambunay dadi hon ngavi zihon ngavi diti i menangki bai Tovino apadom duvo menangki bai Tovino montok diti ibayan sugande kamatan i kanjul don tok duvo padom tahu do vuhan diti. Dari sodap diti tabenai ko ngavi ada di Zuhivai piboyan sa palu panantaban diti sugandai dazanak om negi sugandai songkoton i kanjul dai hoid hongkod kaisan penogi ino magium da isa i mibay do ontok ko duvo padam tahu penogi do vuhan diti. Dari ino ka bos ku dezutino di onu ngavi i kavasa do paton down dio zu paguhoi da tumandu ko da piboyan. Ano na pa pibayan, habi na ka sa itipibayan sugandoy. Ina bagay tabinay, nung sanghun ko na pada humozo, anangan ko na tumado humozo, nga masiti na do, koyho, teka balajal ko do, ano na pa hozo, habi na ka sa iti hozo, nga bida tinaw na takaw, idbos na tinaw na takaw. Masiti na da mamihi ko da hozo, ikasudang ka sa montak da ahaw no, kamuzon na pa nga, sangyan na pada humozo ko di hozo, di nga, awasi kahohozo nubo tadi anu bagi tepansol nga masiti na da aboy hat teka ondom nuka za i oiton da hozo di sebab iti na po oiton da hozo nga aponsol iti tabinay iti na nga vibion iti mamihantoy na toko so ngayon da humozo toko mibay toko da sinasavat iti habin na ka iti pibansu gandoy nung kahasa na po oiton nga kuwang na ano ina ay marka kada boss o suvay di dadi ino masiti do man ko zo ondo mo i oiton nga vi om masiti na damin tamong takaw po nagi di ti ohaw da takaw tabinay na ba do paghuhuy da humozo kamay gada to di man pahay do pahahaswa at ohaw itatahanan kamay di may dawa ko tigog it ohaw ombak may inka nagi da hapas o humozo masiti nagi da kiva di ti pinghudano do papa wasi di ohaw no may do aw katigog apatat nga wi tuhat dati id tatahanan kani tabi nay nagi mintamong ko do pangakan no ano nga wi inuman no ano akan no no kada kain damay mangakan manginom dito nga sogit i no isoot hang i kanu mga so dito ohaw dito ko. So nga na pag iada mga kanta ka manginom tako dito sogit nga hongon tako may ko ni. Dadi so nga na pa dito hongon nga au di kano da humozo. Au di awasi hozo da kang kahabus kamay di. Dadi yun na. Tapi na ko nga vi. Wokon kapoyhan ko kamay dito sugandoy. Nakahabus ko na dito dito zo. Nakalati. Nakoyo ko na dati. Kiva di nakalati na nga. Nako bahik bago. Nako guhi bago pumandaman kamay di. Dadi
Adahivay, makinungaw, teka mintang liti pipian sugandoy, dasadap liti, montak liti dazanakam sa ngataon, om ka duvang padam taho, iti na, piboy an, panantapan do, sugandoy, nazatan pagun sabah, taon duvang ay bu, duvang padam onom. Dadi ang montak liti, hozo, tovi no, papangozo duzo liti, hozo do, sugandoy kamatan, i hozo, sinupo di gundahing Jeffrey Ecol, om hinozo, ngabi liti, po mga zupi bayan sugandoy kamatan na satan pagunsaba litaon duvongay bu apadam duvo duvongay bu apadam taho kinangat kau sugandoy kamatan.

0: Asuaw to may mo.
1: Jam kavahutong panminit rong suvabam itino. Abal to ni bo, montok tadaw bay no.
2: Abal to ni bo, tadaw bay no.
1: Hundo koprat doid pamonan tumaw om guest om nagi teknologi Datu Abdul Faris Abdul Rashid minaguhungan ato si mga padamiso nakotay mo ga tagazo bintang om middle pagunsabah kapiyandot kauhitan taon kinahodian kaupisan ko tu nga padamhimo di mo hingon tagazo pagun tun mo sa aman. Nakanjula kapangadatan kapaungkapan id istana siri kinabalo. Nakotay mo idato Abdul Faris ga tagazo takavas no kozo Sabah ino na po nga siri panglima darja kinabalu SPDK ikapagawit ga datu siri panglima. Kapanandakan kalamazan kamatan ada di impon dan kapavakasan pisompuvan dotuhun ngavi di nosizun o kotinoan id pagunditi. Kapahud, miyampay tema kamatan do taon diti, kamatan mangumot pisampuvan, mamalamay piyunungan. Nabos di kumlubo zon mantili, datu Iwan Benedict, isidoh panogi adun kadamayan, iti, ontok papatimpun do kalamazan kamatan, nazatan uvang Kota Bulud. Pinintahang disido, sinindak do kalamazan kamatan id Kota Bulud na po, nga kapakito, pihumagan do tuhun ngavi daw dino, ino si Zun o Tinaw, Mega Kadazan, Dusun, Tobilong, Bajaw, Iranun om Sina. Kiguno tanggungan do mamung nga vipiboyan unduk nga daw kamatan. Papaintutun uvang nga video ho, kuma day tuhun nga vihabus. Piboyan na po nga, ako na po ka papakito kahumisan. Nga nogi papakito mamung sa bagihan sanon tonini, dad kapatakapan koy mazan om kinabuon do uvang ihansanon. Mantadi ho, kasudong kozo o pingisaman do mangazu unduk nga daw mamihi mamung ikiva kabahan, toyhan, om apa doed bos kamohingan. Ingka na pinabos si adun sugot datu James Ratib ontok katubungay doed piboyan unduk nga

0: Klinik hoy na San Tonggilan, bayno, kano mo noy mo, kuang hobi atus si mga pagtuhon sumakit do sa nga daw. Subay ka papataon da, kutainan makmal, om nagik hedasan tina om tanak, kuma day tuhon ngawi kinoy zonon. Nabos di kumlubo montili ko hedasan, Datu Hanifa Hajar Taib, mantad di noombos yan di taon duvong ngaybo, duvong na mapat, klinik hedasan na paditi, nga nakapanakaw na lan, kuma day hobi duvong padamtahu ngaybo, tuhon magigizon, pasoyhi. Ahansan ko tihambus ada di impon o kapanandakan Idol Adha mongiho hogo na ngazan kotuhidan om sunduvan pinggisaman de tatanga tuhun ngavi Islam. No boss di exko ugama pogun datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif hogo pinggisaman maza susuzan di Nabi Ibrahim om Nabi Ismail apatut padahinon dahil pagigizon sa nga daw kampay no dahil kaganaan dakwa balajalan om nogi kapamuanan. Magisusuway pangunsub pinanjul montok kapabakasan ahal kutundan konduan id pagunditi. Nabos di Montili konduan, kahit na sana makapagkangan tuhun datu Julita Majungki, kiguno o pinggisaman diti, moy tinimungan konduan na po nga kanu mimang u, miyampay adang, led hal social, ekonomi, kagiginovo o kutundan tinan. Nabos da sida iti, ontok papatimpon da babazan sentuhan kasih Jawa, suara anda, aspirasi kami, kopian datak panandakan takdaw tina, duvong ibu, duvong pedam onom, idwis makonduan, kota kinabalu. Bahwa basan da sida, pinahambus di panakaday montili konduan, kahit asanam kapagkangan tuhun, datu Rina Jainal. Aminka kan itiabal, mantad Sabah VFM, umabal ng paditi nga nuhud di Johnny Ijom, mantad section berita ihwal semasa, umpinadahin di Simon Sabut Dumpil, Idbos Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Wosian.
1: Apal Tony Bo Tarau Bainal.

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Dabay na diti jam kawahu himang pad minuto nga suvamp ibagunto ko. Tapi na ko nga vi timpo nga mawewe na di. Inamaday ko jam kasi jam da nga suvamp. Sumuvahi di vaguti ko sa imbanit, boss. Dasi na, may ampay to ko di DJ Connie da nga suvamp diti. Kabibasyan, Connie.
3: Kabibasyan.
2: Pointo na na da konti DJ Connie. Mamohis di Zorohozo nga video boss do sina hapas iti ka dibinay dari hansan pa intaw da ko nung aw at ang kangaw kamay di kawasa na gina makinangaw na po maza red Facebook red TikTok red RTM click po dati teka red tahuzan si Zam mapadam duvo titik 2FM o miso pa di hozo ko ni kumuntok di hozo dibinay paghuhi daw mitong kizad to ko nga insan po, katawadan, tum na kinungaw ko di kasayimban, mantan pa di jam ka-apat, taong pad-minit ni Suvab, di ba, no? O magisam na timpo diti, samok na jam, kasi jam na doong Suvab. Na di ang madahivay, makinungaw di kasayimban, boss, kadazan na tadaw Suvab, isa ko timpo na jam ka-apat, taong pad-minit do, minso Suvab. Na di hazaw, tauvi na matak di hazaw? Tong kisaran ko di hazaw, mantan di Benjamin Malating Lajimi. Tanda ko, kaumasanan, tikid taon. Dari nombor-nombor na pwede yazu iman na katika lamazan tadaw kamatan na minggu diti masonzo doko tabian tadaw kamatan kumadi yazu dan ako mga binamot tabi pibibasan mantadago Elis Marius bye bye.

0: mangannya mangan. Asal joki di kurung-kurung. Pian, bana ka?
1: Bana!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam. Pesorok.

Yan na ka na ban ko ang kato, inshallah. Pagkatisiti ka na niya, ongkar na ka na biola. Aron na ka na kami, sumakong ka biola. Yan na ban ko ng tuka, ang kimimon. Ang pagkita magpapabalik, salam ka sila sa ayur pa yung mahape. Tanto namin Allah subhanahu wa ta'ala, kulang mahape. Amin, kakulangan ko kan di sarangkam ngampun. Salam ka sila sa, assalamualaikum.

kiti na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyorakuang, pasulungan, mambal ra angka balungopor. Mangki maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu orang mamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Ita ka unsuon mga kanda ki kinawa ramo kondo masuang hasiat. Kosa na kinawa apple masansam, yono makondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, dan B. Niak pun serat ondo maluhi matunang. Mga kanda apple masansam ti akanan niak kulapa nano, ra kulapa natin niak makondo ra vitamin C.

Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasilulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamay, apakapiro trapan siluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakapiro trapan siluluman, amparamay rapahan sayan.

Kang Sayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonido. Amun makarampot ama sigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam rak WhatsApp umang sa sa onom talu-talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu-talu sa sa umang tulu. Kapam rak Maritim Malaysia rak mes siam siam siam. Mabaya rak Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Tumni ka kapisanangan na tatuang kapisanangan makinang okagu diti ka sa limbahan na tokaw ang tokatu ang taraw dat akaduo kapada masyam datulan dat akadu kalima ari ti taon 2026 ya tumni ka mantok ka pailan hiti ida pagun tokaw ang takrut ba na ditingan sumang na jam ka siyam doon na kapada minute ada tatuang iti kapailan na tawan ang takrut tatuang dat ba na ditita binaykaw madibot maning garud dit kapagay trasam ta sapo antakanid po ng sipitang tenam abofot na bawan papar pinampang kampay nagi iti po ng ide sandakan na po ng ide kinabatangan yatap na ikaw kasasay tokaw dot tumano diti kapailan dat tawan mantok dot milo tokaw dot mamalan aditi kaparagatan dat sangangadaw batap na ikaw mantok dot manimpun iti kasalimbahan na tokaw antok atuang taradot ako duwa diti iti sinding nga manta di Slaywan awan situ niti nakaabir amsu tanan iti sinding manta di Priska pilakun nako pirubak diti kanaw kinangot ako.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang o nga copyright right. Romuto no tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 4 Pokyo putan id numur iso 6 teka iso 8 osiriba gatang osinang om kosudongot gatang.

Ya, tapi ni kau masa tu kau sampai di tiap apa yang data sundait, iti telu sundait, mantok data tuang dat mana di ti, sundait data kau masa manta di tapi naik kaliun. Sumakon na po ito tuguk nga tumulod na ipirit ka. Sumakon na po ito tuguk nga tumulod na ipirit. Amiti kumado manta di tapi na yatim. Agayo piya gaja, iran na banang pamalawa au no kaido ka. Agayo piya gaja, iran na banang pamalawa au no kaido. Amiti kumatalo sunet manta di tapi na itampulan o koro ko kinonduan nga kapatay id babalian ka. Ako ro kinanduan nga kapatay id babalian ka. Amba ako madakayu dit arahyan dot mamaret dit sundayt milo rumamot daho antak datimpo dit aso walu walu turu iso 2 patura pateka aso walu walu turu iso 2 5 siam iso

Yeah, ponsi ko kung mano kayo dito pinapata dito sunday it antok dito tuwak na taban dito dito pinay ko amyahan ba nakiti kang balutan to ko yeah, umbalay do kayo dito mamaray dito sunday it dito pinata dito iti katalo-talo at amalo to ko dito.

0: Ya, tapi ka umbalan ko kung mama ramit dito pa malahawan. Hello, kapisa na nga na totoong tabinay. Siyo amo agi gina ko mari tabinay di. Kalansan na to. Koromot ka gudo tino. Ya, tapi ka mamasa to kami ampay dito. Babay na to sundayit. Antok atuang taraw dito ka duo dito. Iti pa malahawan na sumusut ka gudo. Hello, kapisa na nga na totoong tabinay.
1: Hello, Didi.
0: Ya, tabinay Thomas.
1: Thomas na kanagbay na.
0: Ba tapi na yung pati sa sunda tumalan ng mama right tapi na ay
1: maan ko dahil kaysa de
0: yeah sunda ti tapi na ikal yun sumako na pa itutugok nga tumulod na ipirit ka
1: mukhan ko ipahat di arid pamahata mo katilib ngundi iginihab lao dede
0: masadu-sadu pa mati ka di tapi na ikal yun dito
1: ato kayo no kutu yan ah. Hakan ka to dit ang pangit-pangit din ah.
0: Pigurati ko madom iti ko matalo.
1: Nakamu ko kabayang ang nari di DJ Rina dahil ang bayang ko nga ayaw na kontak.
0: Amo mong urapon si ko dia tapi na Thomas.
1: Magal na po.
0: Yeah, konsigan ko mali tapi na Thomas. Amo mong uro. Sinding da sumusut da damat dat anuridi mamusaro dat anuridi no pamarait iti sundet nga kada po iti pamalawan da sumusut. Hello, kapisan na nga natutuong tabinay?
2: Kapisan na nga diya diji yung ayubog.
0: Ba, tabinay ayubog. Ang bati sa sundet tumala no mamarait iti tabinay?
2: Kura ka gadit ito kumadua di.
0: Iti kumaduo, sundayat di tabinayatim. Agayo piya gadya, irad na banang pamalawa, aw nakaido ka.
2: Aka ni ready, Jay?
0: Mamo matimila aka niti.
2: Umano pa to, madla, DJ. Yeah. Kanto ka it, ijarong dat manambiriri ay, DJ.
0: Masadu-sadu pa ka di tabinayatim, tabinay?
2: Hara idwa lain da ka, idsalun.
0: Oh, iti na po nga kasaruan hara idwalay.
2: Ikanta ito ang agas dat naman sa itong awalay na DJ?
0: Sadu-sadu po.
2: ba, pamusarahan pala.
0: Iya, ba.
2: Okay, pun si kau.
0: Ya, may kalapin ako na.
2: Okay.
0: Ya, kung si kan kumadita pinayubog. Bata pinagaw sining na sumusot man tadi Jeffrey James Jahim. Kasusan id kaposyon. Kaditika na, no? Kinamata ko.

Kata mereka pada detik jam ko apa dah pada mualu minit ada tatuang iti sundai takau antak dah tatuang dah teban detik. Sumaka na po itu tugu nga tumulod na ipirit. Ila kumaysa iti kumadua agayo pia gadya iran na banang pamalawa au no kaydu. Ila kumadua miti kumatalo akoro ko kinanduan nga kapatay itbabalian ka.

Ambay, di ba malawan na sumusot kago? Hello, ko pisa na nga natutong to pinay. Siyo amo agigina ako madit. At ang pinay ditinuto, oh, lagad ako pio hot. Ano rin Aralaw ko dat arangaw. Ama ko mada kayo, dito rumamot dati da nga siyo. Nung mila-mila nga, insodo naman da dat radio kyo. May asa na nga at ano rin pirumutan dat telepon. Ama manguruh dadamat dat maganda dati iti pamalawan na sumusut. Sining man tadi Jalius pinampatan di hamisa bugang iti naruban kaniti kanaw kinangwato ko.

Eto mga sumang na jam dito ko pa dot banaliti kakal pa jam ko pa do na pada masya minute ada to tuong amo na light dot sumang dot jam ko pa dot lu na pa dot tuong kakal ta ko pa miyan pari tiba ba na sundai tami tiba malawan na sumusuot. Hello, kapisa na nga na to tuong tabi na eh. Yes, yaw amo igin ako madita pinay dito nuridi. Kakali amo osunongot piromutan. Ya, amo kanta osunongot piromutan na telepon untuk dat banditi. Siyaw amo agigin ako mado kayo. Adit mumbal datida drama mudahiti nga amo osunong iti piromutan na telepon untuk dat banditi. Bah, nung irat di adilo tapi naiko nga. Komendat amo toko milad nuridi. Tilambusan iti sunda toko untuk datatuang dat mana di titu kikabalingkangan iti peromotan dat telepon. Pengkuro pa pengkuro? Ponsi ka kumado kayo dit nuridi. Nakasiwat dat minamaramot antok aditino. Bah.

Sa pinaka isang taka jam dito ko matalo may dito dati ka sa limbano ang taklat ba na dito kapisa na nga natutuwang kumadya tabi na Joseph Botilo sumuli mamason kumatamalot nga Megali Julita Margaret Lucy Doyo nagikumadi Maria Johan Josie Mindong Florita Kinajil Inay Rosugud Inay Emilia Ida Sandakan Charles Loginon Patricia Nicholas nagikumadi Julius Pansay Abitus John Maduit Marius Marudim Gawis Joakim Kubot Liza Pitake Ingam Satur nagikumadi Achoy Ida Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2 Francis Borneo Narumbay Pita MM Suk Patrick Antang Judge Mining Amtain Sananta Marut Sabah BFM Facebook Om Maki Kinangaw Kalansanan Dat Angalidas Nadangay Teririmo Kaditi Ya pun sekau dia terbinai Joseph Batilu. Matam deka untuk latin peritiman kuponnya iti sinding-sinding. Manuku lagi pulang busa iti pason-pason mantadi tikom balutan toko. Sinding mantadi Russell Jr. Alansan karatika karatika nau kinong hotoko.

mga nusadakano po nga ako na ko mga nunato mo dat sa bagian kotos kumadit magkiano pong upan nga kasanangan sadakano po nga gayarati ang oprimanan kumadiala dit papatunoy pong upan tay sadaka kasanangan na padiri nga kanu pahalan mamaruhang dat numagam kanu barakat mga nukasimbayanan ginawa papaintalang dat konsikahan kain suduman tag kawayon dit atamahan manuduk pamasarahan dito sanong om adang kain sa dumantag kawayon dit meteorolistik om kain sa dumantag kawayon dit asumbong. Pinsing ubasay mga nusadakal, kain sa nan manguhup kumadyalo dit makiano panguhupan.

Sinding man tadi Gary Pina, Tomada No Kaditi minagita ko ma jam Sumbang na jam ko permiso pada ma 5 minit ada tatuang Kabisa na nga natutuang kuma dito pinay Maria Juhan Kabisa na nga natutuang tabi piwabasan tadaw ko duo Kabisa na nga nagikumata insanan tambalot sa BFM kadi Maria Juhan Diti Ponsi ko dito pinay Maria Juhan Robert Berto Kabisa na nga natutuang kuma dia Sebasti Francis Ipol Irik Nagiti tambalot takaw timbul Manta da tawaw Ponsi ko amu agigina kumado kayo Amiti pason do sumusuhut manta di tepi naik Clarence Wong. Apa senangan datu tuong kumatain sanan kariti? Oh, siyo tepi naik Clarence tu. Amu nak kita ilah sundait nu nga amu manguroh manku oito antok dat minggu kawaguk yo. Ponsi ko amu agigina kumadia tepi naik Clarence Wong. Mata mereka sinding dan semua suhut isa sinding manta di Rafael Pinus teka DJ LP iti tompu kiri-kiri kenau kinang hatokau.

Ya, tapi dia kau sinding mantan di Mac Rafael Mosius. Ampun, ayah aku minat aku mejam ke permiso 5 minit. Ada tetua kan tak dat pada diti. Kami ada mana paganap na ditimpo kami ang pay do kayo anto katuang taraw do at kadua diti. Apon si kau tuminampay minangaruhang do gisam na timpo diti. Kumana kayo dito timpo pa yung karaja kapisanangan dito kumaraja gisom dat awi shift ada kayo ponsiko to mamili makinangaw dito ka sa limbahan na to kaw matapin ay kaw iti prigisom kumiampay do kayo antok tuwang dito kapisanangan dito tuwang kapisanangan dito madap hinako pa de damot mirubat ako kago antok aswai timpo ka sa limbahan hinako po.

uwag liut memerusikinan kakamot teko takanon terima memaguna uwag terlidang teko uwag putul mentok inuman pomog takanon kakamot tinan terima lanan longkot pondolihan made out tinongan dot tegonok tikus memaguna poningalik tinan masong mengilanan walai peserilin sarat katali bot liut sikapan no may pakiubat ng sa gitan na isto ang timpun na minapat kadaw sa rakatalim karaja mengitanan walay.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagango nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat-apat. Pokyo putan id numur iso enom, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudongot gatang.

0: katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulundra media sosyal. Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahunara rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, kung pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, ang maratura ulun bukon. Itaway interang mumbulis tayo.
1: Ariro, Ariro naming. Ta, bayang sukan, kasusukan. Maapoyo. Apit po ga.
2: Oko tukulut. Muay nga halani do pasisimbol lepas sila rumos nga kulut.
1: Guguangon bagu kieu gitu. Hai.
2: Hai nu, guguangon bagu kapamazam nakabahu itu kulut. Lahir nungah itu, kaya kasau-sau. Itu ngaraman turaino. Kapa kalulu anin bulu. Amat kau yak liliwa palating rawat ratu. Mbah, kamu kulut? Mata kapa hisi simbol?

0: pinasi aswao to moy mo.
1: Pasik, pasik, pasik! Makinang oras ka sa imbaan, Boss Kadazan, Masa Radio Malaysia, Sabah, VFM, Naikot, Winasi.
2: Kopi Boss yan, kumatambahot ko ngabi. Kanono, misingi ho, doko basanan, kumuhingan, dotoko. Moy do aw atagak, pasonditi mantadogo, me Christian Lister Balamun. Kano mikinongo kosimban Boss Kadazan, Naikot Winasi. It frequency sizam ngopodong duvo, titik 2 FM. Kotong hodan.

At pinag-aabilan ng jam ko nung sa minute daw nung sub update po kuno to ko copy ko sana nung sub kuno dito sa Savvy. Date nung ba ko no po do taraw bay no di team. Yampay ko na go DJP taraw bay no di team. Oh manu abal nga video jo tapinay om Hansan da pasi kino pasikan do taraw bay no di team. Ho hobi na ko sa kuma tambahut di itindahanon do papatot na tanganak nga binubugat sikul. Teka imama sa do papataon da nga binatanganak do mugat sikul om nagi papataon da do tinanson di nagi no mugat lait pakalajan pay ko pot pinay ko pingating ada ko ko mahigan dai talunalun sokya nung papapanaw do kulita ami mega dinayhan to ko do tomoy mo do oboboh iti talunalun kya tapinay ko do tikid do subab hiana pingating ada ko magi obi-obi to ko kumaday tiso om tiso may do ay so nakantakan di aw avasi itindahanon na to ko. Minsan po wag ko piwas yan do nung subab kumari di su Savia V Hansan do avasi kinapasikan tanaw bay no. Om ano na po da tagupangon do po ompus do tanaw bay no diti nga tumoy mo do kapagawit ako unsikan do ginawa kumari di to ko Savia V. Miyampay do mamahisi kayo nga video su do hozo nga pinakadazan do tanaw bay no diti kisom do jam ko sizam do nung suvab Hansan ako ti hombus ko miyampay do go dahit do ko suhimban do boss kadazan miyampay di ti hozo do kapaguhu hozo matadi Lucy Linda Liduis paay kapavagu sutonon hozo matadi Martin Jinatin kamatan tinaw mabubuvat dahit ko suhimban boss kadazan na ikot winasi osuaw tamay mo.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi yang ngabi lebay na jam kono mo pram tahu minit do nung sumab date bakun tako om nongol tako do duvo hozo do minanim po niti ko sa imban do boss kadazan do nung sumab date hozo man tadi Lucy Linda Liduis paay ka babago om nagi hozo man tadi Martin Ginatin kamatan tinaw mabubuvat so mga katahodan ko pari diyo sa baby tambahut pinay da inkono po alahan nga video do makin nongol niti ko sa imban do boss kadazan masapa tayo niti ko tahu zan radio si zam nga pram duvo titik 2 FM. Tay ko maza diti RTM click om nagi maza day da katauhusan miti hambus tay ko ida kapabalan social da Sabah VFM babay na diti id live day TikTok om nagi live day Facebook da Sabah VFM atok dati di to pinay di au pa dati nakasuang tay ko au pa paintin day diti live day TikTok Sabah VFM yung mondezu Sabah VFM om ko kita ko da live dato ko da tikit dong suvab om nagi kapasa ko nagi da makin ngaw dito ko sa himban ubos kada saan masa da live da TikTok om nagi da da Facebook da Sabah VFM om ikot po jam ko nam tong pod minit da dong suvab tapin ko om ko ngaw ko dito abal id pogun om ano dati tuho da abal da da pogun abalit pogun bah tapinay ko da kahumbus ko da tarabay na diti o ngaw di so da ay kapat jam ko nam tong 4 minit da nang usufab da tarabay na diti om namat din na kinangat ako iti hozaw da kamatan da sumusu titi hozaw mata di James Kunus tarabay kamatan in Samson Town sutonon hozaw mata di Lenny James unduk ngadaw

Ang paghuhuy doong ngota ko iti abalit pagundo jam ko nung tungpan minit dalong subab tapnay ko kinungot ko pahay iti hozo mantadi dilte pita kalamazan tadaw ka matan.

0: Yeah, to pinang abi lubay no jam ko nom apat ng panom himo minute do nung sub update. Pag kuno to ko, oh ma tutumot ko pada namot do makinongaw do hosaw to pinay ko to kibaditi isok payhan na suang hamin do pohombuson ko.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zo kapayhan.

pinay ko nga vi kibaliti iso kupayhan na suang hamin do na toy moragay. Om kupayhan suang hamin na politi nga nambit agay mantadi adinisya Jomikol na mantadi kampung Moloyon Papar. Pupayo do minidupagun i Francis Ali di jam katahu himungapad minit min susuvab di kunyab tadaw kaduvo. Kaupadam si Zam diti Wuhan ko himo dadeha id hamin pangusapan Sultan Ismail Johor. Matana do kaya dan diti na manudi da popoyho kuma paganakan Liaju dadeha id Tampasap paganakan City dahit numbono po iziha da sangingizon om tapinay walis om kinovanga naging avi dahit sadu om id somok. Ako po dinayhan sungyan husokon no tinan ditong tiagak Francis Ali tumandat po daw kay Katan do tinan di tongotiyagak do mantad id Johor. Amay do tahinasan ko sa Diyosus kuto ako. Kapayhan suang hamin na po diti nga nambit agay mantadi Adinisya Jomikol na mantadi Kampung Moloyon Papar. Pupayho do minidupagun i Francis Ali di jam ko tahu himungpad minit min susuvab di kunyab tadaw kaduvo. Kaupadam si Zam diti Wuhan ko himo dadeho id hamin pangusapan Sultan Ismail Johor. Matano do kaya dan diti naman udi do popoyho kuma paganakan Liaju dadeho id Tampasak paganakan City dahit nubono po iziha do sangingizon om tapinay walis om kinovangan naging avi dahit sadu teko id somok. Maaw po din ay han sangyan husoko na tinan ditong tiyagak Francis Ali tumandat po dako ikatan do tinan nitong utiagak do mantad id Johor. Ingka kaniti kupayhan do suang hamin.

0: Koy ho kananku, do onu ka do diso, nung manaw tokaw do vokon it kababalan social? Poboson tokaw onu no po it kababalan social? Kapahunggoy ino, do tuhun no kagumpit. Songyan it kababalan social, ivado mamaguno bos i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw no gitagal do komen, nung aiso itavasi do man komen tu au toko kapiuman kaponinduo dati obosino do kuma suvay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.
1: Kano mangihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
2: Tiyan pa rin subusot magokani. Kagumuan tuhun na kasa do mamalati iti isi do om susi do. Isi do om susi do. Dadi pinangungaw to kumay did hazo kani. Dadi nung tando humazo mangamoy do iti apiginavan teko mangamoy da kusay. Isi do tapot la. Nung tando nung kusay humazo mangamoy do tando nga isi do ka daw kasa. Dadi isi do na po nga montok da kusay. Zo si do na po nga tando.
3: Tando.
2: Nung isiaw humazo mangamoy ka da tando nga ito no id lyric no di o ito ni hezo isido kamazan no kusay nung hodong kadi kaginavan mano pa pamazan kaginavan no tondo kani dali id ito no isido kamazan na kusay e kon ka tondo nga nung izo to tondo umazo o kusay kamazan ko isido tunod mano kinungong abe hezo di kiba hazo gampizan na isidono nung kusay humazo di gampizan na isidono kahasana di kusay ya kamazana na di ina pa mano daw pulotia nga itondo gampizan naga kasa sa dati na bas nung tondo humazo izo humazo dadi ikusay kamazan mga kanoputo piginavan gampizan na isidono kusay gaya kamazan ko di pulotian ko gambizon is sidono kasazon na di. Kusay nga suon ko kaginavan ko di gumampin ni kusay sidono. Dadi yun ako mazon na isidono po diti nga muntok na kusay tando na po nga zo sidono. Iti na po nga kaitan ko kusay mabi na tuon ka duvo ba iti. Miga azo mangit nga nung isido nung kiba kusay wag usubay gani. Ako ko ito ni nga daw nga isido boy isido. Zosido boi tando, mabiyak na tando. Dari yun na ya, isina na po taayat ito sa mga moy na tando. Kamazan nung kusay, humazaw di mga moy na tando nga. Isido ka daw, kamazan na may ginawa sa pikusay. Dari, abasi di, mising mas patundo na pumahaw na po na kusay, mabiyak tuhon ko na po. Nga isido, tando na po, nga zosido. Kibaba na abaw natin na malati gani.
3: Andaman na pada, nung tando, zasida.
2: Zasida.
3: Nung kusay, isida.
2: Ba? Dede?
3: Tauvi na datiti.
2: Oh, okay. Itia, oh, gumuti tuhun kasap do mangait. Kakamoy diti kakadazan. Kagumuan tuhun mabos kakadazan. Ano pisipisan tuni ni? Kakadazan om kakadazan. Misubay to na yun. Ito na po kakadazan ito nga kakamoy do kaday. Ako nga kakamoy na kaday. Nga ito na po kakadazan nga samok na kaday. Gani? Nadi yun na nanuri man ta do patad boss do kaday. Na nadi do kakadazan. Ako nga kakadazan. Tinaw na to ko. Tinaw na to ko kadazan nga kadazan. Ako nga kadazan. Mesti boss, mesti ito na kadazan. Nung tinaw. Nung ito kakadazan mesti kakadazan akan ko kakadazan ngata na DJ nga bi dia mo boboso kadazan
3: DJ nga bi sa
2: sa ko mo kakadazan
3: kakadazan
2: akan ko kakadazan ka kakadazan
3: kakadazan bentuk do bandar
2: oh dia bago ahadaw patunod mo bos do boson di ka akan ko ahadaw daw tuni daw daw ya ahadaw dia kan ke bontugan
3: kan ke bon
2: kan ke bon bon
3: bon bontugan
2: bontugan kan ke bon bontugan bontugan
1: script mengihob bos kadazan na poditi nga pinatonda di Juliana Andreas.

0: suau to moi mo.
1: Nabay na jam ko tu na di donong suwa update po ko na tukaw tapinay ko tumihambos ko doon ako sa imban do boss kadazan iti mga kopi po siya donong suwa kumari di azo di katatano diti ko sa imban do boss kadazan donong suwa iti miyampe ko dago DJ Pete tadaw bay na diti tadaw katahu kadubong ngopo do Wuhan diti kahimo it kahansanan da it Wuhan na tukaw do manandak te ko mamalamay diti tadaw kamatan nga tumay mo do avasi kaya to pinay ko mga hobby na kaso kumatambahot dati di kivado ngozon teko osadu o uhyon teko osadu o ugadan mga pingati nga do kumuhigan ay talon-alon so kaya nung itindahanon osadu o pamanan to pinay ko hobby na kaso itimpu do aw songkwa avasi o kozuvo datavan samonu do umasam may do minsa sadop diti ito na eh yan ah, pingat-ingat o kumuhigan na italun-alun paguhoy da mamanaw teka humabos mata da damin nga tamay mo da mintong nga vi da kozuwa da damin avasi nga vi paguhoy da humabos da mantat kinoy zonon datakaw kya tapinay kao

Pag-uhoy na tumihang bus ko, da makinungaw, da hozo, tapinay ko, si Vato po da papahombus kumare diyo, diti ko po ihan, hogo gata, muntok tadaw bay no? Kaduvong nga po diti Wuhan ko himo, duvong ngay bu, duvong panamanam tadaw katahuy ti tapinay ko. Puhut gata na po, muntok tadaw bay na diti, nga si Zam Linggit, vahungo po na mapatsin, da sa kilogram. Puhut gata na po nga si Zam Linggit, vahungo po na mapatsin, sa kilogram. Gata kapingan aw na upgrade ko iso na po nga 4.2 nga padam tahusin daw sa kilogram. Gata kapingan aw na upgrade ko iso na po nga 4.2 nga padam tahusin sa kilogram. Gata kapingan aw na upgrade ko duvo na po nga 3.6 nga padam tahusin daw sa kilogram. Gata kapingan aw na upgrade ko duvo 3.6 nga padam tahusin daw sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso 4.5 himo nga podsin daw sa kilogram. Katakantalan grade ko iso 4.5 himo nga podsin sa kilogram. Katakantalan grade ko duvo 3.2 nga padam himo sin do sa kilogram. Katakantalan grade ko duvo na po nga 3.2 nga padam himo sin do sa kilogram. O magata si kalap na po nga 3.6 sin do sa kilogram. Gata si kalap na po nga 3.6 sin do sa kilogram. Amiyan nga via hogo dagata muntok talaw bay na diti. Inatay mo lagay manta diti. Kontinanan pomonan gatas sabah. Amoy kat pa jam ko 2 per minute daw nung subab tapin ay ko. Timpunan to ko iti ababazan panakan hozo talaw ko tahu diti. Makapasa ko daw mana telefon dari ti it studio mentak dapat pahombus tak pasan nga video zu menai mozo dapat mahavan do ikut po jam ko tu tong 4 minit do dong suvap tenai ko om temi hombus ko dari ko seimban do bos kadasan kina ngotok ko hozom tadi Cle Petrus Edwin tadau Wuhan om bituon su tenon hozom tadi Hayden Hansanon Swimin sazau ko basanan om niki hozom tadi Emberly Maidon unduk ngadau kamatan dari kesemaan bos kadazan nikot binasi asuau temui mo.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi nanya kong abi, dabay na jam ko tu, duwang pa dam duwa minit daw dong subupdate. Pogo na to ko, wama ayikot po jam ko tu, tohong pa minit daw dong subupdate na ko. Mamigay din na boss ko ditino di patimpunan to ko iti ababazan na panakan hozaw talaw ko tahu. Manay mo sa da pamahavan, telepon, da ayikot po jam ko tu, tohong pa minit daw dong subupdate. Niyan pa yung papahumbus ng abi na pason ng video zu. Masa diti hivang da Facebook om nagidaid a WhatsApp da Sabah VFM. O mga kapas ako daw papabuso da pason nga video zo masa daid a WhatsApp om nagidaid a live da TikTok om nagi Facebook da dong subab diti tapanay ko. Om kinaman ko daw papahombus nga iti pason nga video zo da gisom da opupusan iti ababazan panakan hozaw tadaw kotahu diti da katimpun da manta jam ko tu tong per minute gisom jam ko bahu tong per minute da dong subab. Om namat din ang kinangatok bahay bago iti duwa pa bago hozo paghuhi daw patimpunan tako iti babazan panakan hozo talaw ko tahu hozo mantadi Julius Lancaster lojungin munsiko da kamatan om nagi hozo mantadi datu Jackson Boyjol konsikan talaw kamatan.

0: panahan hoso tatal ko tohu de sabah VFM ko so himbaan bos kadazan noiko pinasi.
1: Ya, teman-teman yang ngabih, dabay na jam ko tu, tong pada miso minit na di, dahit pogun dato ko, om patimpun na toko iti abawazan, da panakan hozaw tadaw ko tahu, tapi na ko, om kapas ako daw mga telepon na dito it studio, it nubul, iso vahu-vahu, tu iso duvo himo si zam iso, tapi na ko, om nagi kapas ako daw po pahombus, da pason nga video zoom, masa dito hivang do WhatsApp, om nagi ida live date Facebook, da sabah VFM, tapi na ko. Om timpun ay ko daw papahombus da pason nga vida tambahut mazaditi WhatsApp da Sabah VFM. Katuhadan ko madi MJ, miyan pa diti pason daw. Hi DJ to suaw ko pivosian, miyan pa da tambahut da it Sabah VFM. Mega na ko sa da kohominan di datu Hermes Jakim, kohominan mohoingan kampung Lakut, Anthony Jakim, Mismus Jakim, Johnny Upin, Tempulan, Abdul Malik, Rose Id Sugud, Stella Amandus, Marianik Basintal, Maria Juhan, Elis Shelly Lim, Mania Gansing, Om Sontop, Katutundogo, Ikingan, Egisom, The Z, Kaditi, Kampay no, DJ Tarawbay no, Miampay no, Pason, Hansan, Ohidas, Tokaw no da, Om, Katahodan, DJ, Pinapohombus, Diti, Pason ko, Manta, Dogo, MJ, Dead, Papar, Kaditi, Om, Katahodan ko, Maditi, Pason no, MJ, Miti, Pason do, Sumusut, Manta, Di, Elis Shelly Lim, Kapivosian, DJ, Mabobos, mamason kuma di ka Christina Ening Donatus kaditi Hansan da Vavasi noda dahit hamin pangusapan Green Eagles babay na diti ka mao kung naging Ohivan kuma di ka Anim Adil Caroline Chong susubay po ikotutun au kotutun dogo kabina ko sa kumat sabi bitambahod dito mo mo mamason dogo mazaditi panakan huzaw do tikit minggo ka kampay na DJ mabobos ba ino miyempay na pason kopi po siya na talaw kotahu Hansan Avavasi toko alamay na ba da toko diti talaw kamatan ka iaw na hide ka di Elis mantad manggatal diti kotohodan kuma diti pason no Elis kanug tayo mo toko iti pamahavan da telepon isay da titi alo kopi po siya. Siyo tapi naiko kinaman bago do tino aw dati avasi ako to huzan do telepon may pa nga kinaman bago tay mo tako iti pamahavan do telepon hello kopi vosian
2: hello kopi sanangan kasabon mga dia DJ
1: kopi vosian nagi kumade dia wisay geti tapi nai
2: tampulan lao pedetik
1: tampulan ano abal no tampulan
2: asam nang mga liya paingapo sok peto nan ditit
1: no no no
2: ditit rumah sa
1: naikot binasi bay saya dati yung kapan tarau bay na ditit tampulan
2: kapagulu pa kumapa di adize kusinahan na kasabon na talo ko talo
1: kan lagi kumada dia
2: marami sa talo kamasan lagi iti kaumbalutan sa Babi FMC mga di Abdul Malik Isabin Imaliagom na isandakan Maria Jakim po si ko di pasan no dito no Maria Jakim na rango ko pasan no diam na i bagang sagi i Adila i Marius Marudim i agang liko madang i koyok men i Peturus i Johnny Upe na milan di inga mi Judge Kimbon i ubog di Pantay Tamparulem nagi i Thomas i Asip i dan si isintom Jalina imajakong Mojuna itikom pinay nabuhil at kampung gaur katabulod paganakan ni Sika paganakan ni Manika Julis Manika Gidok ingkam satur nagi kampung makilang katabulod maguro pada la DJ kaman kun pada kingaran ay gisam DJ sampai ngai kon kon baluran mempasan ko tepnan jak saban na tro ko talo rasan na tali dali dah takot ti sedangan lagi dah memarami tado kama tan ingka kana DJ
1: ketuhadan ko mandi dia tempulan dina kana
2: ya ganto po
1: ketuhadan ko mandi tempulan pai do pason daw hansan no ngo ngari tambahut pemahaman sumusut kinong ato ko. Hello, kopi po siyan.
3: Halo, kopi bosian de dia di jipte.
1: Kopi
3: nekot vinasi, nekot lo suau.
1: Nekot vinasi, ingka negi kumade dia. Kyo, saya begitu tadi.
3: Bridget mentad papar.
1: Bridget mentad papar. Baik, saya dati yung kapan tadaw bayi na diti Bridget.
3: Pagupo kumade dia, mentay pagenak panu.
1: Ketawadan kumade dia.
3: Nyagano po, om nga bidigi dahin no, hansan dahin das, nga bidapeng karadya, om patabian no, kadaw kaamatan, nga bidikumang diyozu. Om pagupo, madyo, sabo, maso maginangaw ro diyo, hansan dahin das, o tamay mo. Om kumanag ito tambahot ko, beduasap, nyagadikin, rintin po, kusya bibi, John Tati, Joanna Miadin, di Londi Inggang, Narumbay Pito, Juwita Judit, Vincent Anus, ang pagkanakan sa dahil saramban, ang sanay das ko tamay mo, Biti Maiko Majunto, Julia Nonong, Michelle Maiko, Brenda Nande Wenshen, Vanida Tony, Juliana Ujang, Lorencia Bakal, Nancy Tai, Rita Samuel, Tila Amandus, Catherine Samuel, Masila Samuel, nga bidokingan do igisamzit pengampai kono nga bidino. Paso no kotobiano tadaw kotahu, tabi pibasan kumadiozu, mansan dahidas, toko tumoy mo. Ino, kotohadan.
1: Kotohadan kumadino paso no Bridget, dino kono.
3: Oh.
1: Ya, yeah, kotohadan kumasavya vi tambahut. Di no kosivat do minamason masaliti telepon day da konti diti om tumihang busko da makin ngaw da hozo tapi naiko kinangot ko hozo mata di Andy ong kino iziaw unduk ngadaw ko om nagi hozo mata di versatile lumamay da kamatan.

0: Uy, ano gambal na no din oh? Paping gambal ko na po. Alungan to ko, Matyo.
1: Mamagambal so di at tuhon maligup mo. Ako nung ikopyuman niyo. Nagibago, ikaday takanan, Betty. Ako kamasang maligup mo.
0: Apa nga po ang kwasa no di?
1: Haha, pakilimod ko hud, kamantilian kahidasan. Masa WhatsApp no po. Itinumul daw. Aiso iso aiso, vahu onam aiso, vahu sizam, apat sizam.
0: Oh, paswato naging anong padampatan suat kaday takanan ko ni?
1: Hahaha, kayo ko gani no?
0: Oh, untok na compound ko ni, duwangato si mga padlinggit.
1: Oh, ino, nung compound, nung ovit na ikut, kayo ko piyo. Andanda apod ngay mulinggi, tay ko talungku duwataon. Na, piyo no?
0: Mat.
2: Yang bos ko dahil babazan panakan hozo talaw ko tuhut pinay ko oh ma mikitikit na iti telepon na iti it studio diti kinungot ako isay dati iti hello kapivos yan
3: kapivos yan nagi diaw ay pito
2: kapivos yan nagi kumaday diaw inay Ross ba iti ka ni
3: oh iso neti
2: oh no abal no inay
3: abating ngalung pada di timahoing do wapai di video pada tinga kau mau kena pisola do kan eko tu nadai nang adon pisola
2: oh di pada bagi ya oh ma isai dati ungkapan tadau bai na di tinai
3: ang katawanan kita ang pag-uupay ang kumpa pada diyaw pagandakan no ang nagali mami no ang Evelyn dali na kampung na maya ang ako na dihidan ni Malyadi Malyaka to aw kato kumingo dago na ako nga malung pa din ako na katabuhi dago di yung tok ni dua bulan ni bulan lima ni bahay na to oh sigay di gado kinantakan nga album mo mo katawa na nakasanaw yung gina may gadi mami no may bilin nga kumada ganyan paganakan ko ijo no may rita hansan so na no ababasi kano day no itawaw rita ingaton no kasihatan may gana gaya ako naghihiban may gadi di Michael Vincin no day no kampung kasigui mega di niso malay pulis na lebuan mega nagidi di ron di malay pulis impulun na mega nagidi yaka ko na dahil kampung kunak nasa paganakan mega nagidi MG diti no di nongo kune paso no MG ao ko kohiu dago ilusido yo adumalik ijugo itampulan ijagang ijani upin nampai de paganakan dao mega nagidi Johnny Batilo ato mat alipa unang pa namang ukap lago nga katawalan nanda ko sa idea o mi maliagom de chatakan santop nga vidi no katabuhi go di dua hari bulan katawalan ko nga vidi au gina pinsan ko daman ta de dungam ni no inumbol no pangavi katawalan au gina hansan na da pasi takando ti untok kadao do kamatan de masag ubanto mingkakan na dati kiba po di na po kung nga ako na po di kaliyo na nga bisang ingampay ng tandae yung gusto dahil katabihan ng konsikan po di yung na so biyabi amin na dati ito katawadan na wigi na
2: ba katawadan din na pason kyo inay Ros om kapiso mo dati wago to ko da suvay timpo dati
3: amin na si Mato dali na dahil takadaw di
2: pinapapan oh tapot na dahil nga siyo ay sa kasipatan do minoy
3: amin na di po nga katawadan daw gigi na gigi na po na katawadan ko di mami no di bilin nakay ko tigay ko si Dora o kon ko tadaw di pinay katan ko Dominico sa si Dora dahil si
2: ba
3: mga dahil na ko na ito katawadan
2: ba katawadan ko man din napasa no inay Ross din ako no
3: okay din ako no
2: Ya, kan ako sa Pason man tadi nai Rose. Namat do minta to kau diti pemahaman do sumusu titi tepenai kau. Pembusa kau diti Pason masa diti WhatsApp do Sabah VFM. Man tadi Richard Binjino siti kopi fosen anong suvab tada kau tahu DJ Pete kan diti. Ma kumasa VFV tapi nai tambahut om kikinungo do kusuhimban do bos kadazan ketahuadan. Man tadi go Richard Binjino dari kampung Tindu Zon Sugut kan diti. Ma pason do sumusut kopi fosen anong suvab tada kau tahu DJ Izo I Julian Nyapa mentad kampung Lintuhun. Ma it kusifatan iti anangan zo da mamason kuma pahay da idea o miyampay paganakan no DJ kaditi katuhadan. Nagi kumasa viavi momomobos mobobos kaditi. Kuma paganakan kusondi pongkapon ko nagi kumatayin sanan topinay tambahut ko nga viday tambunan tawaw pinampang keningaw papar sandakan kota marudu inanam om kota kinabalo miyampay da pason tabi pibabasan om kota biyan talaw tagazo da kamatan miyampay balakato sima do kinoingan. Amin. Ketahuan ka di pasan mata di Julian Iapa diti. Mungkin aku tahu iti pemahaman do sumusu titi saya dati. Halo, Kopi Fosian.
4: Kopi senangan suabon malika tempinai.
2: Kopi Fosian, lagi kumari dia, bisa iti gitu, di.
4: Zo na pat minam sa tamunan mo, Petrus mo na tamunan.
2: Petrus mo na tamunan. Ba, may na pumbusa pasan no, Petrus.
4: Ba, kita ni tadaw di bay na mawasi api hawayot tadaw bay na
2: sindak tadaw di bay na kani
4: ya sindak tadaw
2: bay na ingka nagi dayo kota kinabalo nga ingka nagi mawasi ko suwa na taman
4: ya yan na ba may ba panlamo sa pasan-pasan ngayon taban na
2: may na pangbusa
4: umali tampulan ino kataluanan umali tampulan din tenga po sa tampulan na bantan na kam tenko ni tenga po sa bantan.
2: Umasam ka gyan di tempulan di.
4: Ina mo. Man gini binagom nasandakan. So yan ni oli binagom tanin ni sandakan api jumpano yan dangongan nan ikat na daw kamasan. Man gini ros nan labuan Judith i Joseph Patilo. Sewang uyu yang naikat ginumongan tambal timat na pinay. Manu panalik na gisam jetam pengamong na ngayon at ni napisalangan na daw katalong umayalam umaling ni yagang awasipasinan awawayan apapanay kalau jat nak main no, pemikahan lebih naik.
2: Ketahuanan kau mandi dia Petrus, dan aku na. Tumi hambus kau dah mungkin ngau dah hozo tapi naik kau. Hozo dah sumusu titi hozo mentadi N Polo kamatan. Niki hozo mentadi Esther Clement tubong kau gina van ku doka matan kaniti. Dekat kesimpan bos kadazan naikon binasi osuau tumai mo.